0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4. Buenos días.
1: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
2: Mabuhay!
3: Maayong gabi!
2: Tadus Kenu!
3: Mahay na Banggi!
2: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
3: Dala sa Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
4: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
3: At syempre dito rin sa Down Under.
5: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
2: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
4: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
5: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
6: Maligayang pakikinig!

0: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane at gusto natin paalala sa ating mga takapakinig na ang Filipino Radio Brisbane ay may limang palatuntunan tuwing Linggo. Today, of course, is the only program we have via 98.1 FM, but the remaining four programs are via Global Digital. They're all from 9 to 10 p.m. and they start tonight with the program...
1: Jeepney.
0: And what do they play in Jeepney?
1: Lots of 70s music.
0: Lots of 70s music. Yes. And then on Tuesday?
1: Filipino Mabuhay.
0: Filipino Live.
1: Filipino Live.
0: Yes. Tama. And then on Wednesday?
1: Filipino Mabuhay.
0: Filipino Mabuhay, which is your arts and culture program. And then, of course, Thursday?
1: Pinay Chika
0: Tayo. So, huwag yung kalimutan yun. And of course, if you forget to or you miss out on some episodes, you can just simply go on, look for 4eb.org.au/ Filipino. Ayun. Yes. And you can listen to the replays many times.
1: Yes.
0: Even if you want to go to sleep listening to it so that yun, kung gusto yung pakinggan yung boses ni Mar habang natutulog kayo.
1: And that's gonna add hours to our digital data.
0: Yes.
2: That's right. Yes.
0: On that note,
1: you can support us that way too.
0: Meron kang balita, Miss Chip?
3: Yes.
0: Yes.
3: Magsasagawa.
0: No. What is
3: oh, for my for all oh, the Van Jam.
0: Yes.
3: Yeah,
0: yeah,
3: the Van Jam. Okay,
0: sorry,
3: so we have Van Jam on Monday.
0: Van Jam on Monday.
3: Yes, 6 to 7 p.m. And that is with a Filipina independent artist. Her name is Claire Weekly.
0: Claire Weekly.
3: Weekly.
0: Oh.
3: Yeah.
0: As in... Weekly, as in W-E-E-K-L-Y or W...
3: Weekly.
0: Ah, Weekly. Ah, parang ano, almost Whitney, pero hindi Whitney, Weekly. Okay. Oh, that's excellent.
3: And she's coming with her band and doing originals.
0: And is she based here in Brisbane?
3: Yes. Oh. Unfortunately, she's moving in Melbourne soon.
1: Oh, so you have to catch her.
3: Yes.
1: So, when you say about band, how many do you need? Do you need a
2: at least
1: drummer?
2: Four, I think.
1: I'm thinking about
3: guitarist.
0: Anisha, philharmonic orchestra.
1: Okay.
2: Yes.
1: All right. I guess I know. And you really need to set up the technicals.
0: Yes. You need 30 seats.
1: Yeah. Thank you.
0: Okay, so lovely. Okay, on that note, sige, tuloy natin yung mga balita natin sa ano, nagbabagang balita sa Pilipinas.
3: Magsasagawa ng caucus ngayong Lunes ang mga senator judge upang talakayin ang gagamiting voting threshold sa paghatol kung hahatulang guilty o pawawalang sala si Vice President Sara Duterte sa kanyang nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Senator Judge J.V. Ejercito, pag-uusapan sa pulong kung kinakailangang dumaan sa botohan ng buong impeachment court ang usapin o kung maaari itong resolbahin ng presiding officer sa pamamagitan ng konsensus ng mga miyembro. Inihayag ni Ejercito na kailangan pa niya ang sapat na oras upang suriin ang mga pananaw ng mga amici curiae o resource persons noong nakaraang linggo bago maglabas ng formal na boto. Habang binibigyang diin na ang pinakamahalaga ay walang malalabag na probisyon sa saligang batas. Naniniwala naman si Senator Judge Panfilo Ping Lacson na hindi dapat madaliin ang pagpapasya at posibleng hindi pa magkaroon ng botohan sa Miyerkules, September 23, lalo na kung may hihiling na karagdagang panahon upang masuri ang mga talakayan sa mga isasagawang oral argument. Samantala, tumanggi munang magbigay ng pahayag sa Senate President at Presiding Officer Sherwin Gatchalian upang hindi pangunahan ang kalalabasan ng kanilang talakayan sa caucus. Inaasahang ang magiging bunga ng pulong ngayong araw ang magiging batayan sa mga susunod na hakbang ng Senate Impeachment Court bago ang formal na paghatol sa kaso ni Vice Presidente.
0: Ayun, I'm still trying to look for results, no? So apparently, I don't think it's they've made a decision yet. It's still up to now. Mm-hmm. It's still 16 votes for the conviction. Tagal rin nila mag-decide, ano? Although
1: this is unprecedented na wala yung mga mamboboto. I mean, why would you be allowed to vote if you were not present
0: Correct.
1: In the hearing?
0: However, in the Constitution, if you interpret it, they don't base it on 16. They base it on two-thirds of.
1: Two-thirds of, yeah.
0: So it's a percentage. Yeah. So you have to then go, okay, how do we interpret that?
1: Na, paano pag 16, kung 3.33, paano mo makati yung ano, you're gonna round it to?
0: The, ano, 4. You have to round it up. You can't round it down, unfortunately. Anyway, ano pa mga balita natin? How exciting. Matagal pa mga no, resulta. Yeah.
2: Mga kabataan, hinimok na na maingat na pag-aralan ng kasaysayan ng martial law. Mahalagang pag-aralan ng mga kabataan ng kasaysayan ng martial law upang maunawaan nila ang mga nangyari at mga aral mula sa panahong iyon ayon sa isang history expert kasabay ng paggunita ng ika-54 na anibersary ng martial law ngayong araw. Sa isang panayam na ginawa ng Bombo Radyo kay Professor Mike Pante, Associate Professor ng Department of History ng Ateneo de Manila University, sinabi niya na ang panahon ng martial law ay isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas dahil mahigpit ang naging kontrol ng administrasyon sa iba't ibang bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Pante, noong panahon ng martial law, nalimitahan ang kalayaan ng media dahil pinasara o pinatigil ang operasyon ng ilang sesasyon habang ang mga nagpapatuloy sa pagbabalita ay kinailangang harapin ang mahigpit na kontrol ng gobyerno. Pahayag pa niya, mahalagang maturuan ang mga kabataan tungkol sa martial law upang magsilbi itong paalala sa kanila at manawaan nila ang kahalagahan ng freedom of expression, press freedom at iba pang demokratikong karapatan.
0: Ayun, kayong tatlo, hindi pa kayo pinanganak noong panahon na yon. Mm-hmm. Although you were born no, into it born. Already. You were born into it but you were not born as they
1: 1972.
0: Yes. Hindi na ako pinanganak. Wala pa ako. Oo, hindi pa kayo pinanganak.
2: Mm-hmm. Pero I was already alive during yung 90 EDSA revolution.
1: We were all alive during EDSA.
2: Oh. May muang na for that time. Yes, yes.
0: Sige.
2: Di ba ikaw mo? Is that a word?
0: Ay, oh, kasi kumuang kamuang muang. Although I don't know if the root word is muang. we can research on that. Ayun. We can research on that. Yes, I forgot when I woke up this morning, sabi ko nga, oh, yeah, today is the anniversary of, you know, martial law. And because one of my classmates and workmates, yung mami niya, was an active protester. And in 1976, she was actually captured. And she was, you know, I would say treated badly. Let's put it that way. Anyway, but that didn't deter her from, you know, from speaking up. And in the end, she became the head of the Commission on Human Rights in the Philippines during the time of Pinoy.
1: Oh, what's her name?
0: Eta Rosales.
1: Oh, I don't know.
0: Yun.
2: Muang is correct.
0: Ay, ayun.
1: Wow. Sa katabato yan.
0: Yes. Ayan. We stand corrected.
1: Muang.
0: Anyway, ano pa mga balita natin? So aside from the martial law.
1: Never again, hindi mababaha ang katotohanan. Protests ginagawa sa EDSA Shrine. Okay.
0: Ah, yes.
1: Nagsagawa ng kilos protest ang tinawag na Never Forget, hindi mababaha ang katotohanan sa EDSA Shrine, Quezon City, na dinaluhan ng iba't ibang progresibong grupo kahapon. Kabilang sa mga lumahok sa rally ay ang Tindig Pilipinas, August 21st Movement, Nagkaisa, Labor Movement, Clergy for Good Governance, gayon din ang mga grupo ng mga estudyante, religious groups, kababaihan, at mga manggagawa. Nagmula ang mga grupo sa iba't ibang lugar, kabilang na House of Representatives, Sandigan Bayan, at LaSalle Green Hills, bago sabay-sabay na nagmarcha patungo sa EDSA Shrine na nagsilbing assembly area bandang alas 10 ng umaga. Pangunahing muling panawagan din ang mga grupong ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Isinigaw din nila ang Never Again, Never Forget bilang pagunita sa pagdeklara ng martial law noong 1972 sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., 54 years na ang nakaraan. Nagbahagi naman ang ilang protesters ng kanilang mga naging karanasan sa ilalim ng martial law. Ito na nga yung sinasabi mo, Jose.
0: Yes. And one more balita.
2: Gobyerno naghahanda ng ayuda sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Pinulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang UP Lift Committee noong nakaraang linggo upang palakasin ang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East at muling pagtaas ng presyo ng langis sa mundo. Actually, last Sunday, a friend of mine told me that the price of petrol is around $2.41.
0: I saw it yesterday. Yeah. Sabi ko nga, sinabi ng partner ko, have you noticed? Kasi nga, wala na akong caps, yeah. Diba? And so I was running, I went, oh my God, $2.44.
2: So ayon kay Recto, kailangan maagap ang pamahalaan upang maprotektahan ang mga Pilipino sa posibleng pagtaas ng presyo ng pamasahe, pagkain at iba pang bilihin. Pagtiyak ni Recto na patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa Middle East at ang posibleng epekto nito sa presyo ng langis, supply ng pagkain, inflation at ekonomiya ng bansa. Sinabi ng UP Lift Committee na handa itong dagdagan ang ayuda kung lalala ang sitwasyon. Sa nasabing pulong, sinabi ng DOE na sapat ang supply ng gasolina, diesel at LPG sa bansa. Noong September 14, may supply na katumbas ng 57.2 araw para sa gasolina, 60 days para sa diesel at 39 days para sa LPG. Siniguro naman ng Department of Social Welfare and Development na may sapat na pondo para ipagpatuloy hanggang katapusan ng taon ang cash assistance sa 7.5 million beneficiaryo na pinalawak ng Uplift Program. Itinaas naman ang fuel discount para sa kwalipikadong transport workers mula 10 pesos to 12 pesos kada litro na maaaring magbigay ng hanggang 1,800 na matitipid kada linggo.
0: Ayun. And you know, so people, kasi nga 'di ba nung nangyari yun dito sa Australia, the federal government of course assisted, mm-hmm. and yeah. that brought the prices of petrol down, and mm-hmm. of course that's what the public is clamoring again. However, parang it's also, not that I'm an expert in what's this, the economy, but the problem pag nag-assista naman ng gobyerno, bababa ang presyo, that will really impact possibly interest rates. Mm-hmm. And that's what everybody's also fearing. So yes, so yun nga, malaking ano, mga malaking desisyon. Anyway, magbabalik po ang Magandang Gabi Brisbane pagkalipas po ng ilang kanta.

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Patuloy po tayo dito sa Magandang Gabi Brisbane, and the time is, my God, 6:42 na. And what else do we have that's happening in the Philippines?
2: Okay, panukalang pagtaas ng passport fee tinutulan sa Senado. Oh. Mariing tinutulan ni Senator Christopher Bongo ang panukalang itaas ang singil sa mga passport processing fee, habang iginiit ng na isa lamang itong karagdagang pasanin sa mga mamamayang Pilipino na kasalukuyang dumaranas ng matinding krisis sa pamumuhay. Inihayag ng senador na miyembro ng Senate Committee on Foreign Relations ang kanyang pagkadismaya matapos maungkat ang kamakailang pagdinig sa Senado ang plano ng Department of Foreign Affairs or DFA na itaas ang singil sa regular passport fee ng $950 patungong $1,500.
1: Oh my God, what about my other duties?
2: Ipinahayag ng senador ang kanyang matinding pangamba para sa mga overseas Filipino workers, OFW, meaning expats, okay? At ang mga kababayang napilitang mangibang bansa at magsakripisyo upang maiprovide ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ayon kay Go, mas lalong maipit at mabibigatan ang mga expats at ang mga ordinaryong commuter na sa panukalang pagtaas ng singil. Lalo patuloy na naharap ang bansa sa mga hamong pangkabuhayan. Inaasahang tatalakayin muli ng Senado at ng DFA ang naturang panukala sa mga susunod na pagdinig upang mabusisi ang batayan ng hiling na price adjustment at epekto ng pampublikong sektor.
1: Oh, what else do we have? Oy, may balita tayo with Yala.
3: Pasok na sa second round ng Singapore Open si Filipina tennis star Alexandra Ayala dahil apat lamang ang seeded players. Nakakuha si Ayala ng first round bye at automatikong pasok sa second round or round of 16. Haharapin niya ang mananalo sa laban ni Tatiana Prozorova ng Russia at Sofia Kostoulas ng Belgium. Gaganapin ang Singapore Open mula Setyembre 21 hanggang 27 at ito ang kauna-unahang WTA 500 tournament sa Southeast Asia. Matapos ang Singapore Open, tutungo naman si Ayala sa Aichi Nagoya, Japan upang katawanin ang Pilipinas sa 2026 Asian Games.
4: Ito may itong bagong latest sa Asian Games.
1: Yep.
4: Nakatakdang magsagawa ng isang post-evaluation hearing ang Senate Committee on Sports upang suriin ang kabuuang paglahok at pangkalahatang performance ng Team Pilipinas sa nagpapatuloy na 2026 Asian Games. Inihayag ito ni Senate Sports Committee Chairman Senator Christopher Bongo habang nasa Nagoya, Japan upang personal na magbigay ng suporta at maging moral booster sa mga atletang Pilipino. Binigyang diin ni Go na hindi maitatanggi ang malaking kontribusyon at epekto ng mga naturalized player sa tagumpay ng isang pabansang koponan, lalo't karaniwan na rin sa iba't ibang bansa ang pagkuha ng mga atletang naturalized para sa mga pandaigdigang kompetisyon. Nasaang tatalakayin sa naturang pagdinig ang mga programa ng pamahalaan sa palakasan, ang suporta sa mga lokal na atleta, at ang mga estratehiya sa pag-naturalize ng mga malalaro para sa mga susunod na malalaking sports events.
1: Okay, and apparently the Gilas women are doing well.
2: Pasok na sa quarterfinals ng 20th Asian Games ang Gilas Pilipinas women matapos talunin ang Hong Kong sa score na 90-73 nitong linggo sa Aichi International Arena sa Japan. Matapos ang dikit na laban ng unang tatlong quarters, tuloy ang kumakawala ang Pilipinas sa fourth quarter sa pangunguna ni Stephanie Barberabe, April Bernardino at Jazz Joson. Nagtala. Wait, may H eh. J-H-Z.
1: No, I know.
2: Jazz, right? Nagtala si Bear Berabe ng 21 points habang nagdagdag si Bernardino ng 17 points at 11 rebounds. May 15 points naman si Jos Hoson. Habang umiscore si Camille Malagar ng 14 points at 8 points naman ang naitala ni Elizabeth Means. Dahil sa panalo, makit ang Gilas Pilipinas Women sa Rank 1 ng Group B na may record na 2-0 at otomatikong nakapasok sa Top 8. Susunod na haripin ng Gilas ang host country na Japan sa Martes para sa kanilang huling laro sa group stage.
1: Excellent. Now we'll just have a quick break, a quick song before we head to our international news.

0: Patuloy pa tayo dito sa... Napunulak ko doon na patuloy tayo dito sa Magandang Gabi, Brisbane. It's our last portion of international news.
1: Dalawang nasawi sa unprecedented drone attack sa Ukraine sa Moscow region. Dalawang taong nasawi habang nakapinsala ang bahagi ng isang oil refinery kasunod ng pinakamalaking drone attacks ng Ukraine sa lalawigan ng Moscow sa gitna ng huling araw ng parliamentary elections sa Russia. Ayon kay Moscow Mayor Sergei Sobyanin, umabot na mahigit na 1,600 na drone ang napabagsak ng Russia mula noong Sabado, kabilang ng 450 na patungo sana sa kabisera. Binigyan din ng pamunuan ng lungsod ang naglayong idiskaril ng Ukraine ang pambansang halalan sa pamamagitan ng insidente, ngunit nabigo mano ang kaaway na makamit ang layuning ito. Bukod sa mga nasawi, lumikha rin ng malawakang pinsala na sa mga gusali at kabahayan ang pag-atake sa nagbunsod ng pagpapalakas ng humigit-kumulang na 400 residents sa Ramenskoye District. Naitawid ko yun. Nangyari ang palitan ng pag-atake sa pasilidad ng enerhiya sa kabila ng naunang pahayag ni US President Donald Trump na nagkasundo ang dalawang bansa na itigil ang pag-target sa mga infrastruktura ng isa't isa.
2: Ito ang update sa AFL Finals. Kumpleto na ang laban para sa 2026 AFL Grand Final matapos ang dalawang panabik na preliminary finals itong nakaraang weekend. Noong Biyernes, nakakuha ng pwesto sa Grand Final ang Fremantle Dockers matapos talunin ng Sydney Swans 83-71 sa SCG. Kahit na nahuli sila sa kalagitnaan ng laro, nagpakita ang Dockers ng kangahangang pagbabalik sa huling quarter upang maabot ang kanilang unang grand final mula pa noong 2013. Samantala, noong Sabado, nagharap ang Brisbane Lions at Hawthorn Hawks sa isang mga pinakapanabik na laban ng taon. Sa isang mataas na score ng laro sa MCG, nanaigang Brisbane 131-122 at nakuha ang kanilang pwesto sa ikatlong sunod na grand final matapos ang dramatikong pagtatapos sa mga huling minuto ng laro. Ngayon, kumpleto na ang huling dalawang koponan. Magharap ang Fremantle Dockers at Brisbane Lions sa AFL Grand Final sa MCG sa Sabado, 26 of September. Target ng Fremantle ang kanilang kauna-unahang AFL Premiership habang hangad naman ng Brisbane na makamit ang pambihirang ikatlong sunod na kampinado na asahang magiging isang napakahigpit at kapanapanabik na laban nito para sa lahat ng mga tagahanga ng AFL.
0: Oh, diba? Tongue twister. Although, what's this? The Lions won 2000, 2001, and 2002. Mm-hmm.
2: Hopefully, the Brisbane Lions will win again this year.
0: Yes. Ano pa? Meron tayo pang balita sa ano? Sa Davis Cup!
1: Davis Cup? Ano na yan sa Davis Cup? Wala akong alam. Ito, nagugi ang Australia laban sa Poland sa Davis Cup sa Brisbane. Naging matagumpay ang katapusan ng linggo para sa Australia matapos nitong talunin ang Poland 3-1 sa Davis Cup World Group 1 tie na ginanap sa Pat Rafter Arena dito lang sa Brisbane, dyan sa Yeronga. Nasaksihan ng mga manonood ang dalawang araw na mataas na antas ng tennis habang naglaban ang dalawang bansa para sa isang pwesto na sa susunod na yugto ng kompetisyon. Naku, ito na! Noong Sabado, binigyan ni Alex de Minaur ang Australia ng magandang simula sa pamamagitan ng kanyang derechang panalo kay Max Kasnikowski ng Poland. Gayunpaman, nakabawi ang Poland ng talunin si Camille Marjak at James Duckworth, kaya nagtapos ng unang araw na tabla ng 1-1. Hoy, nilook up ko to. News din namin to sa Sports Vibe. And dumating sa pinakamahalagang sandali ng linggo nang magdala si Rinky Hijikata at Max Purcell ng mahalagang panalo sa doubles match upang maipwesto ang Australia sa kalamangan. Makasunod nito, ipinakita ni de Minaur ang kanyang husay at determinasyon sa pag-uugi laban kay Marjak sa score na 6-3-6-3 na tuluyang nagbigay sa Australia ng panalo at sa kabuuan ang laban. Malaga ang panalang ito sa Australia dahil itong una nilang tagumpay sa isang Davis Cup tie sa loob ng mahigit na 18 months at ang kanilang unang panalo sa sariling bansa mula noong 2022. Dahil dito, mabanting Australia sa 2027 Davis Cup qualifiers at nagkaroon ng matibay na pundasyon para sa mga susunod na international na torneo. I might have extra news for the Davis Cup. Kung andito pa siya, wala na.
0: Yay! Anyway, yun yung programa natin for tonight.
1: Yeah, no, the key results from the weekend, Germany defeated Croatia 3-1 with Alexander Zverev leading the way kasi kagagala niya lang sa US Open. Then Canada, had helped by a comeback from Felix Auger's.
0: Yes.
1: And then Great Britain secured its return to the final eight with the doubles. And then Spain claimed the final qualifying place. And then South Korea reached Davis Cup for the first time. Now, who do you think is going to win the Davis Cup? I think they're betting Australia. On Spain. Spain's strong group. Yeah. But, you know, Germany might have some momentum because Sally is there.
0: But as he's just one, they have to have a good...
1: Sasha is there.
0: Yeah, Sasha.
1: Ayon. Sasha.
0: On that note, any last announcement?
1: I just want to remind everyone, next week is going to be the Van Jam and our guest is Claire Wheatley. We are going to have a full band. Mar, Chip are going to be working on the van.
0: Wonderful. Okay, huwag niyo kalimutan mamayang gabi po ang programang Philippine Jeepney. Ito po ang kantang...
1: Magsasaing pa ako.
0: Oo, Kalinga.

0: Ka reka whapapāwi koe atu unga mālope a moe hao koe mo ui e kakai o e whanua. Te ripote e mipunga mo ui anu whapapāwi a e tupu toko lahi make he koe, e ngā hewi ke si kua mali watu. A ki nā tōru kore koe tine nā tala tala atu ke potunga oe mo ui, o makatunga tō maha ki anga mahe ni koe a kuloto ngā whiao, pe me kakai koe a o e whanua. Ka koe flu, pe koe poke koe a tupu pe a mihe mo moko, o whakahoa I hita imita tau koe a ngai tā o kua mali watu. Whatatawa whamalaana koe atake tā pule ki una toka ngai ki ne ngai whakotua koe oku pipihi, pe mihe potu ngā oe mo ui. Toke tā Joseph tā kai.
1: Ko influenza ata atape o kalase ua. O koe kalasi koe influenza type A, pe koe kalasi en koko koko oku mime lahi lahi tō en ki kakai lalahi. Asi pe moia he taulongai whanau, kakai lahi lahi ki kakai lalahi pe ki tō ma mawhakanau tō. Aeni au lotonga tō he taini mi. Ai ko type A en au tau lotonga whanonga ai. Ko type A tatau pe o ku lotonga tō I ngai whanua Pasifiki ko ku osili pōti mai he lotonga ni. Ko type B lewa, me lahi lahi ko ki vai lase ko ni lahi wesia tau longai whanau. Pa ko taimpe ku wesia tau longai whanau, nau ana toka atu unga ku nau tokot whare mahaki ko uhi ko tō tua, pe ko tō lalo a ngā ue ki flu ko ni. Whaka mamafa pe, he malawa pe, uhinga pe e tō mamafa ki he longai whanau, pe ko kakai lalahi, ka au lawa pe ia maulo ua lo sea ne. Te ke lawa pe ko puke mo type A, te ke toi malawa pe o puke mo ki vai lasko ni type B. Pe aku keke a ha taimi hange koe whakatala noa. Koe puke koe niu whakataimi pe uhau pe, ospe hanga I aha pa alo. Te ke toi lawa pe ko puke tuo ua pe, toi tuo tolu iai, ilo ki iai. O kia lea pe mo ki vai lase taha koe RSV, aen koe koe nao lawe ka ane nai, koe no foi hingoa ka kato fulolo au pe, toka te tau whakano noa ki pe RSV. Koe ki vai lase koe ni e lusiane u kau pe mo ia, he whakatupunga ai momoko. Ko tongani, koe ki vai lase e ua ulo tonga tō, koe nko tau lava sivio ilo e tai nimi. Koe ki vai lase koe RSV, pe mo ki vai lase koe influenza type A, koe nao ane u lo tonga I tongani, aeni e u tau sio ki e u lahi lahi e tala tala, pe mo puke koe ne tai nimi.
0: Koe whire kei nata ke tā vino alia ki li na Ivo ni sa alesi o mauwhanga, ke ni hoko koe pule lahi e potu ngāwe ki ngai ngāwe lalahi, I e vātai mi koe tau e whang. O ka mata lau pe mi e hata walu koe ia, oi mahina ni wanoa no. Ka kei koe whanau whako e ni e te whanau nonga I e komiso ni koe ngai ngai whapule anga, hini ano whakahoko a whonga thiri ngāwe nei whakaama I ke kakai, pe whakahoko I e whonga koe tala ngāwe ki ai. Ka kei koe numa koe ni toke tā sale se tau kei ki ngai whapule anga, o laka hake he tau he taha ono, ai e nane ngāwe ai I e potu ngāwe koe e ngai ngāwe lalahi. Loloto ngai ni ngāwe koe ni whahoka ngai whatongi a taki pia moe pule I ngai unga maa lunga hie pule anga. Pia koe ni toi hoko koe toko ni lahi whoki ngai mea mahu I ngai Pasifiki. Ai se whanunga aki koe a I uta. Ngai ngāwe la ngā pepe he whoki ki e se whepuna aki sivile. Kai ke hek mai toke taha sale sa matai tohi ka toke taha PhD pia mihe Massey University. Ko matai tohi ka Master of Aviation Management pa me Griffith University o Australia. Pa pe whoke matai tohi ka Bachelor of Aviation Management pa me Massey University I New Zealand. Again, if I hae se a koe kom soni ngai whapule anga, kono tō tolu a kieni anu whakahoko koe anu whakanofo I pule lahi ki he potu ngawi ngai ngawi lalahi, tālu pe mihano kamata I koe anu. Oi komiso ni lolotonga, pia mihe wanawa ni mā. A kei ka toke taa sāle si foki. O whatatau kia na tuku mai koe pia mihe wanawa koe tuku mai. Ka whiwhine hono ni mā ki e ni kua whili ki neho koe pulela I koe a oi potu ngā we. I ngahi tu unga pulela lahi e taha walu I he pule a ngā. E whahae komiso ni e ni tai tari whiwhia toke taa sāle si kia no whatongi a whoong. Pia mo whahaa foki e whakalanglang ki e ngawe mā te aki. Ai pule lahi ki mu a koe a kua mālolo, lo piti hei muli. Ni tau te ewe whunua wawa ue whamaunga lahi, hama tā pule tau whangu whunu maono, maka tūnga I ane halai e ki e tuku aki, se kau aki pia mono hu mahi nau nau tau tai whakalau. Ni kau ki heni ai mea whana ka ke kalasi koe ai rai follow wawa, kai pehe ki he mahafu, ai ane whi unga whakatoa eni pia me ngahi fo'i mahafu, e taha whanungi au ni me ni ma oikai ma uhalai seni, pe whakangofua whakalao ki ai. Lakeko matapule ni ko Spencer Sikalu kwa tō taha ngau pili sone ki mua, Peko eni hoko koe sela ma ai potu ngā ue koia ki he piri so ne. Kai ke he whātau ke whamala ala koia pe mi he whamauanga, ni whahahi ni whamaulahi Honourable Justice to Paul Casey, i au tāutu koia septema i ne afu wawa. Ni vete hia pe heni ai whaka iloa i hono fuafuaha koia i whamauanga, ai ane kau ki heni a hono hū mai e mea whana, koe ngāhi mahafu, kai pe he whoki ki he oni pe mai kāne i kai kine whakaha eni ki e kau ngawe koe i kastomu e ngāhi mea ko eni. Whakatau ke whamala ala koe a oi hopo, nei a o mai e puha ne whafola o mai kia te ia ki i vavau i aho tolu koe a o sānuali oi tau ni. Le whakarone anō sivi oi uta ko eni oi whaka iloa, ne whafola o mai koe a pia mi Amelika e ngāhi wa am whengawe aki koe a mao mawhai i tahi, i e vai whanua vavau. O mao heni ai naunau tai whakalao ko eni, pe whakahoko ai a hono puke. Kakei ne toi whoki mea si kālu ma whawhonga ka stomi a tahiwa koe o sānuali, ke to'o ai puha. Nga ne whaha ke kau ofisa na i aiha mea whana i loto, pia ko ia pēna ane whao ai ngahi nao nāku eni, ki he puha. Kakei he lorotonga koe anu sivi oi puha na e to'o ai si kālu ha kato uri uri mo ha kato pingiki. O ne whaha e ni ke kau ngau e koe ia i wafu, i waifunua vava o, koe one eni ki he ene whanau, o ikai ke iai ha mea ke he pia me iai. Ka ke he whatatau ke li poti ni hoko atu pe ka unga ue ko eni i he wafu, i anu wha hoko sivi o e utako eni o e whaka iloa. Nā nau ma uheni ai kato lanu uri uri ka ne toi whenga heni ai whaka iloa, ke ne to ai kato, ne kole ang lewe ka uofisa ke ne tuku ange ia ke ne wha hoko ahano sivi i. I anu sivi i koe a kato ne ma ue ngai mahafu ko eni, pemena na tau ko eni ka pehe ke toi ngā koia oe o ne. Ni whahoko he ni ano puke koia oe whaka iloa. Ma ina pemena ripo ati na whapawai he kau polisi na eke lelei ai mea whana, ka koe kalasi koe ne lai folo po ine uaua, pe malawa ke ngawe aki ke whana i hamea, na te whapapau i foki na eke lelei pemena ngai mahafu ko eni, ne whahoko ano omi i he o tā. E whahai o pōna e kai mao e skala lai sēni ke hūmai ake mea whana, pa me ngāhi mahafu nao nao tau ku eni, pe ko hango fua ke hūmai ake oe one ki tonga ni. E whahai ka launi ko ngahi mea koia ne whalahi e mamafa o hia ku eni, ko e lahi koia ngahi koloa tapu na e hūmai. A i kai ke whaha to tonu ngahi mahafu koia, pe tene whaha ka kato i he lisi koia oe kolo, o ku omi i ene uta, pa me whatu uta maki koe anō hū me ngai mea whana, pa me maha fōko e ni o malawa ke ngawi aki, ke whaka hoko hahia. Ngai mea koe ne whama mai anō tau te ane, ko e ni vete hia vave koe, mo i kai hane le kōti hia ki mua, ke mao e he whama o anga. Na te whaha e ka launi ne wha tau te ake ngai mo ua whapa anga, e ngai hia pehe ki mua i hiwa nao e lima. Ka kua li liu ai whonga tau te a ke kawa e ngai pōpula, ke hoko koe whakaloto i ke ta ofi pe whasi si i ai, ano hō mai koe ia oi nau nau tau tai whakalao. A kene wha mama whai wha mao ko si kalu, na ne ngawe e potu ngawe pliso ne i hatau e wa wha. Ko ia o ia i hana whatongi ala hiange ke talango fua ke lao, pe hoko koe si pinga lelei ki kakai koe ia oi kolo pe amoe whonua. E pehe wha mau ne totonu ke tō mua whekū mea skalu, ke ngahi whia mau whakalao ke no hū mai koia oi nau nau tau, ngahi mahafu nau nau tau, pia pehe whogi e ki he one, ki mu a pia ni toki whao koia, ki he ene utani omi pia mi muli. Ake ne te wha hai wha mau ke koe tō ovave koia skalu e kato koia ne iai, e ngahi mahafu tau, i e taimi koia ni wha hokoai e ofisa kastomu e ngawe, e whaha ia ina e ilo ilo paupe, ai whaka ilo hape ko si kalu ke mea koia na e ilo to ihe kato. Ne lau e wha mau e tō onga ko eni ka tō onga tai whai tō tonu, pe a mahalo ko hawhi ngā ke fufu, e ngā hi nau nau tāpū. Ka ke ne whaka kau kau e wha mau ke hi mama whakoia o hia, pe whodua tau te aka mata, ko e tau e tolu o ngā ue pōpūla ki ulua ki hia. Kana e whakatolo e mahina heonga fulu wha mui mui, o e tau te ako e ni iha waha taimi ko tau e ta, o mātu unga e ngai tūtu uni ko iha ko whakahoko. Pēnu whakatoan hiri whaktau te ahene wha iloa ko skaru. Ki e tau e taha me mahina e ono i ngau pōpula. Ka koe mahina e walupe o kune ngau e pōpula i. I he alorotonga ni, koe mike ngahi mātu unga. I tenda tau ni whatuka ngai ne wha mau ka pau i kai ke mui mui e wha iloa. Ki ngai tutu o ni ko eni, i alorotonga koe e tau te atoloi. E malawa ke toi to o a tau te atoloi koe ia. Kai whakakato koe e koma o hiri whaktau tia kua tuku maana. A kei hene tau tutu uni eni a e whamau ke whafo ke puli anga, a nau nau tau katoa pene ma o i he utaku eni, o whata tau ke lao koe e ke kastomu, pia mwe pule i o e tuku hau.
2: Wei e mara e o he sipoti, tau kamata pe me he tau sipoti whaaro ta whanua, pia me he mara e o he neti polo. Ko hoko e tala ko e hau whakarewele mai he whi aui Oceania Netball Championships to a wanoa wao no. E a mosila i pe o e fuafua sea whika ulaki me he Oceania ki he whi aui hepu a maamani o netball o he tau fuau. Ko e hiri fokia he whi aui qualify ne whaka hoko mai ki tonga taponi o ku te egi pe ke urungia e tala aia ko e nau fwoi wa inga e wha o e nau ikuna i kotoa. E kau i hene e nau fuafua wewela ia o tu motu kuki he ulaki wa inga he kai ko e walu taha ki he nime nima. Hoko mai ki he nau tauwhare i mo Papua New Guinea he kai ko e fitu taha ki he whaafipu. Hau papa i pe a mofisi he kai ko e fitu ua ki he ono noa. Ko e nau wa inga whao si pe a mo e tifa noa na o Samoa he aho whalai te wike ko o si. E doi kuna i pe ia he tala i he kai ko e fitu taha ki he ono tolu. Ko taha fukie ni hawa inga whibore i mo oni he koe ongo timi pe eni ne te eki ke nga ulungia talo e kamata mai e whiau himi. I kai ngana pe fukie ai koe taimi o whipakia i a tonga pe amasa moa i a whainga sipoti pe. O ku makehe au pito pe ai ongo ia moe loto o ku mao he kau wa inga kai pehe ki he kau pou pou. Ko malolo ne taki pe ai e tala koe tau taha ki he wafa pe ne ongo ne whawhipake sa moa he kuata ula ki moe ua. Kana e toki whamahino e he tala ki he tifa moa nā, he kuata hono tolu pia moe whā, ko ki nao tolu e lele taha me he Pasifiki. Ne ongo e urugia a Samoa ka au kuna hulu o ua pe motonga, me he ongo foisea e ua le ata me he Oceania ki whiau hipo a mamani he tafo o. Ko e to ua ke ni he historia o whiau hine polo, ai amanaki ke ka watu wai e tala ki ai. Aia ne na fuafua hou ke hepo a maamani he tau anoa wa tolu. Ko e whiau hepo a maamani o e neti polo o kwa manaki ke whaho ko ia he aho anima o Agosi ki he aho nima o Sepitema he tau fuafu ki Australia. Pea me he malae o e Atapulu Unioni. Kua whaho ni mai e sia pande e ipu o e pasi ki he tau anoa wa no. Hiliang ia e nao whakapaulu a fisi he whainolo i he kai ko e wanoa ki he taha nima. Ka tau whoke no iku nai hoko hoko toa ua mai e fisi e ipu me he tau anoa wa wha, mo e tau ko o si. I e nao tā pe pa i ai pē mo siapani e ipu, pe a koemi, kua kuhu i e siapani ho nao po pula i he tauni. Ne mai no bito ai te uteu lahi e siapani, o kau kia i e malu e nao tifeni, kai uma a e nao tofi whainga maarie, me i hono tau tea i tu o taha wha a fisi. Ki he wa inga mau mau rao, o lahi taha me he taimi sikalamu pe a moe laini au ki. Nereke hea haasi e Siapani e ikuna mei fisi whafuafua ke he minite hiwa whaka o si. Mei hea tatao tala vultonga ko Samson tua. Ne to iai pe foki moe whainga maari e ki fisi ke tātā iku e taimi kakato. Ka nei rahi ange pe ka ataki me he kau toa o Siapani i he enau tau ta ofi. He kau saia niti o ma mei fisi. Kua whika ulake i pe a Siapani he whakahoko hoko i whea uheni pe a whika uarewa a fisi. Ko e whika tolu, ko kānata, pia whika whārewa a Amerika. A iene i kuna e whoke kānata e na veipā ki he whika tolu, ko e taha hiwa ki he taha ono a Amerika. Ka i kehe, ko e whea uhini, whoke ne whaakau atu ki ai e ikare tahi o tonga, pia moe manu sā moa, ka ne i kai ke na kau atu ki ai he tauni, ko e si isi e hiwi whaapa anga me he ongo poate, ke whakakakato a ki e ngāhi whia mao moe whakamore ke he kehe pē, ai ongo timi whakatou osi ki he whiau kini.